Emrebiduye na oni frani bia na na mia frani o saatin kwanche na o sresra bia oni frani ni ya frani batini na sani frani no no o saatin kwanche na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emrebiduye ema ohini Yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hu no no maka se ah anya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa anche sa sresra de no na bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jina de awade ho adanse mo mu hu se ay wono na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na hu se wo so agye bia aye anchechire ye I am a near Ada or Barbara Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu. Hey!

wahini yesu awa tsone musama woni wasia fone na wa epone so sabra woro mo na mapone so na aso chene po tendendeno wahini yesu wo munyane wo maje kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yindindino epo aso chene yedindia na no pe na aso chene bia ebo me bramo na erade ema ne ema nkoyie na ma abra bona hwiase no wahini yesu wo jedia wo musa ukasa na no pe ya sa aso chene ebe yedi wo me bramo esa se sa abra wahini ne bu katneza e ka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wo mo nkoto ne ho ne no na wo nya jedia e wo wa erade mu no wo ma nkoto no wo na wadi wo mo kogu jafuru no ne mu no sa abra no na erade wo ho sabra na erade ukasai ama edu mo kogu jafuru no mo sa afri mu dia

mo me ne ba bi a me ko mi a wa ti me mi a wa ti me na na me ti bi a ma na na to ga mo a I rather

kasa meba ewie me kasa kire wo tie arija meba me kuta me dio nam me re pressa ni hunam nyu me pia da city me re meba salsa why are wo boa meba why are wo boa sa me bra na soa why are wo boa sa oni be pam akodi te si anjo me never such a wakene na subabi a wo mo bia na je abotu o ma me betra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo e san sama pain ma hini na pain ma ti anjo me ma wane nye no mo sa na emo me ti anjo me ma wakoma mo bu na sesun suma tade na weni ahunya kesia wunya wenya dinina tie osori anjo ma etse sai

se nyankopɔ ntia ase a wana ka cho fe yare na to ne duko onyame asem no wrede na onken kanso me wo ti nyame ase sa yare na blouse no wana ka cho se du be ko wo ha ba so me dia wo be sum wo wo wo be sum kwa sia wo be sum yo hia me so dia me pesa me ka cho nyame sa ya wo ba me dia sa o ke ka ne ho a sa o mo so ho a sa o se ke grouse na I am fat, I ain't challenge something.

Kwame na miyesham mi pesa mi wuna mi pesa mi jano ayameyam sa wuni tiyanyu mi natu mi bini udiya siya sa tu mi niyesu mwen jang kanenim sa tu mi niyesu mwen jang punishe fome sa wuni tiyanyu mi nante chiwe bi koswa yesu kita wakit ni jay uran nyumnimo nyumnimo tu mi ni punishe fome. Mi pesa mi siano, malai kabase, ayandele ma, desi nami, kesa katori yanda. Osori efye nami, mi pesa mi siano,

Onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe nkum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani pesu no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oye mi seya o papa because on gutou tini enen ni onyame.

ba na yesu bi sa won se mo ji di sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de ka omo ni chira won se ha sani amu ji di atia no mu ji di anyi mo nkwa anya sa mamu Messiah, no, who not dear? I'm no more. Hey, I'm the answer,

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chemo any friend for me no be body cheno amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se hani owure ya jiji o se ubetu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di atia no enye sa mamu ha mrs sahana chesem ni se emri bi na yesu richa mo any friend for me no be ba ni cheno amu bi sa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bu ani se ani owure ye jiji o se hu betu mi aye and I yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisu mpo

Emrebidruya na oni frani bia na na nia frani o saatin kwanche no wasresra bia oni frani ni nia frani batini na sani frani no no saatin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se o betna ho akwawiye na emrebidruya ema ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mabo na jesus jeno etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no mu ka se ah anya kwa we no na na nia fra no ano tin kwa anche sa sresra dia no na bi se ay wono e bi su ka se ani wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hunu se ay wono na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na hunu se wo so agye bia aye anchechire ya I am a near Adam of Abra Bosono, a radibus son of Robert Jewa Frimo.